0: Apa sih Mia? Bong di daerah beres bu sabo. Ah amalai pang niat pongo. Bok kerok bu pay mang, bu pay mang. Aro no hai thi la la ling. Kaya hai botok kelajak.
1: Daerah beres kai tu dah tu kana sa ta dong goi.
0: Thi kya. Ah amalai pang sawo no. Bu pang bos long ni beres dek sawo ke. Gono ti kerok sorry thi jak la la lai. Tapi ya pongo keba. Daerah beres bu sa kotor ma kotor sa. Ketui hai pok lulu om kelajak. Apa no kasih ngi tong kata? Oma, oma.
1: Ata donggoi, ta mo gonai ti ba sung bai, chong jak ma ba gei de belai khela chi ja gei, thi khana hino.
0: Abo bo ki bi jang nai ko gya. Ngi phan ma no, hai pa no, kok le ku bu nyu bule, jeng to han nyu bono, sna mi chaya.
2: A kon ta, o bong ni de ga biras khai, a sai drop ni simi no, bo be ka gi de tong hunu. Seng ba, hai be se, ku bu jeng ra mai ke, jeng ra thang lai bla sa.
1: Hai ni ba gui no, bong ni abo ba, an ti thang lai mani na kelai khata. Ata donggoi, nung depui la nungui pai gra.
0: Hani ba gnyo, ang na sukang nungui paiyo.
2: Neng kaya bo, ba hai ke dai biang thang tani nungui dong sha.
0: Ya khong ni waro ga, ki sa ta nan thang mani. Soi, soi thi bai drop se nungui khana. Amalai phang pupak jang mani, ta se thagya ku. A amalai phang tama su pupak jang ki dong sa. Hani nanya thang ma le, mo han nungui dong yu.
1: Hing kai ata donggoi, nung go nai tini bu ma bu pa sung na ke sa de sa bu kha sa.
0: Pui la bong ni no go thang gnyo, sawi ma ka bu kha ta.
2: Buma bu pasang le, bi prajang le kena.
0: Aro tay sajang nai kok do tongsi. Ang samani logi logi no, gona jini buma ba, ay yong buroi, kasi gai han jiru kogai kok thai kholoi, kabi thang kabla sa. Ang no bu kamini borong no bu, sawi ma roho ba kheta.
1: Musuk phale, misik phale, shumai tangza khable, abo nang ya thang ya.
2: Hai no ta, yang ma sing ya ba, borong ayang ma sing go, bukup ni ng na shinay ta, ata. Him ni ata dong goi. Sungbo, yak ni hordeng sa, rila yen ta, tam hin shipping ti.
1: Abu nuta, ham pano, ham ya pano, jini bu shak jala yung zaka bila. Himbay di, thang lai nani kai ba, hori ya pano, kuthi shimi pano nai rugui pai lai shiyanu.
0: Shipping di saman ni abu nu soy, hori na bagale, okra rog sungna bulung gata lang gala. Himbay di, kuthi ke kuthi shimi pano nai rug pai lai yanu. Pai bay di, kotok sori thima ni bila, bishile dugi tonggolak, dati ngata lang na kai lai yanu.
2: Himdi, pai di khe shipping di.
1: Himdi mai tangti, shikang himdi.
3: Sipayokra, tamu tagi jadi bubagra.
4: Dagi naya, ani kok sekhanakra de.
3: Do sajadi bubagra, khanawanu.
4: Kok khai, kok sana naima khai. Sing musimani phemani kok no sana naima nei.
3: Do akon sajadi bubagra.
4: Musi khai, otor matai kubu kupung hale khom khom kaino mani phalegra khana.
3: Bubagra, naka jadi. Nini yak asukda soy, nini musi kongono nugui, bel like no wana gara kangle.
4: Abu hanyu, chen bai, jora bai, wai shau shu hanyung ta, hai panam bolong ni mui kongna jora tikai, ani yak ki chapan kul kul ya, abu le sonyo tongo. Hai, eh makusa, maing sabatra kredi,
3: tamong kapu bagra,
4: sibayokra, nahari nyala, amlai pango, abu tamu blai lai chapan kuri kai, biaba gai hai, Bedek dek sao bu thai thani susuru kai thai tonga klai khabo
3: a kubo yakhe tam sa bubu gra
4: amo belai khwan ma singra nong ma klai kha thangni khorok sa sipai nyu thai gui khagi na har gra di
3: a bubu gra ei sipai thangni khorok sa thangdu amle phango ka sa oi ara na thai ni susuru bu thai tam na khagi na har phaigra la
5: a huzur ang ka sa oi khagi na har phaina
4: sipai okra jong bai amle phang tolaw na thangi tongi malai bla sa
3: a manta bubu gra Aing tino si kadar bo basui man lai kata. Toh mak pusah hindi, tidi. Aing tia amalai pang tola tino si kadar thang lima cawu. Cino tum tum pagi do. Aing tino si kadar bas lai man kata.
4: Yeah, si pai. Naik kasadi kelayan.
3: Ah, amalai bedek le belai ke noram. Naik kasadi do.
5: Wah, thay ni susu kano belai ke koto koto nubli. Eh, maka. Am sekle. Oh, kepal.
3: Tamu kasa,
5: Huzur, hamlay sugliya. Thai ni besaram nak kaki paymale. Thai sekeya kepala house kelai thangka.
4: Sai mangka, mangka. Ni ni kepala jaga hamlay. Buthai nyaw house kelai mana logo logi no. Ani mayung, abono, pat cak busendu be kebui kasa kibuka. Abo, bini bantano bagdagun kata.
3: Do mangka, je man mani abono simipano tuhi pasi di do. Abo jani jab bagdag tong mani. Hai nong kanam le bubagra.
5: Huzur na karsa sidi ano, ya keplamani saslabu si maliya. Hindi huzur, thaksa no.

0: Azur,
1: dong kat tang sidi, bobo gara, ang boa sai pemeni, asukong ka, mohai am lai butai kotor tai hiling nu yaku, hindi ke bobo gara, yasak zadi,
2: tubudi, ba, kubu yakai ba tamus ha, am lai butai ja asuk kotor tai hiling, hai ni bagino, ani mai umbo nugui, tongui mandak liya ta, kokri, bobo kebu yabla, ani mai umbo bla, tau mak tu sa himsidi. Tai busu, musibo masa mangka, tai ani isri ni bagi bo, amlay hilik, tai cabo mamuka, asuk bai no ani isri, tong togoi, kurpaje gengi tongana, hai nung nable sibo kra,
1: au bo bagra hai nu, hai pono cini, bo bagra jobo, bekha ka hamno bli,
2: bekha ka jo, belai nyo seka hamno, tema kai ba, mung sano tu inyai, bekha sasa gengma tongka sibo kra.
1: Tamono tuile bekas asa yang na tongba bubagra.
2: Tai jamu sa, tabuk jora busa putui, ongnya ni bagai tai jamu.
1: Bubagra, obu bata musa, kai terusa je sehi dohar mani, aro kep bun ya kri.
2: Bebang sonyo tunggu, hai panu jora jora wo, bekam mitik jakta. Bono karile ani bo, jora jora wo kai, hai nyong ta. Hai, kok salai te bufur bo, sokwai sir pelek jebla sa.
1: Ah, kubu yake tamu sa. Hei, si pero. Oh, musi te mani rok no. Jai jai ke kari wui. Jani thayo. Tuni di baji do. Bubu gara, neng noga habi maka.
2: Do. Hai ke norong no bebak no hambai do.
1: Do, bubu gara, kulum ka. Hai ke si pai.
0: Huzur, tamu dagi jadi.
1: Norok bebak no jai ke. Pai bayi. Lela baji do. Ang thangka.
0: Aw, kulum ka huzur. Nini dagi tina bebak no ngbayana.
2: Isiri. Oi Sri.
3: Oh, shock pai ka. Tabuk no khabi sing bi sing tam suk leri tong kha hine. Wan suk drop ta. Bahai sha ni ni musi song na thang mani ke. Ka ham tong na ni kok no.
2: Hmm. Ka ham ni bi sing go ka ham ko gung goi phale mani kala kha. Ani lang ma wo. Om hai musi ku phung. Ko tor ma ko ya ko. Hende ya sak di. Om khai ki phil phai sing bolong la mani. Bu phang phang sa wo. Thai ni chusuru. Bedek dek sa wo. Belai belai siapa nak kerik lay? Thai tong mani nungui. Si panjang dagi woi kaki tu mani amlay betai.
3: Ba ba, amlay betai de asuk kotor. Ba hilik ma bo akini no hilik belasa. Bukosha te thai sakhe nung betai nehin belasa.
2: Das hasi di. Kang mani kai thai ni nyok kang mani nung. Abu se kaki pay mele si pay asum sa bu panggo tong pruno. Thai sya bahai bahai kai bo ya keple jagi. Hau kelajak kata. Hai sih malay. Sini ani logini mayung se. Abu nunu kui paca bu sendui bayi. Khop sa kui buku ko dawi bayi kya. Hai kiba. Hai chanu mama kelai cita nin banta.
3: Doa kon. Bobo ke boya. Sini mayung no bila. Mayung buri ba. Bobo zung munusi hai no. Buri rok kai. Mukui no hamzak nai ba. Nugui tonggai manzak liya na ta. Angse bono nugui tonggai semanggalaka. Mukui sinamui cai semapagiranai. Acu gradiko, ni ni bagai tamu kain ay shadi bu bagra.
2: Ani bagai tamu mungsa kainya nang yaku. Neng seni ni amlay bu thayno, mukis nama icana ke sai pagi radi.
3: Doa kon, hai ke kisi sha acu gradi do. Angleria dah sirok no dah gue kabui tabuk no payan.
2: Doa hai ke thangli, neng pagi radi, musi shonga thang mani kok tu ma kebang ma chana tongku.
3: Pai tongku, angbo kenanani nu musung tongku. Amlay butai mukhi jati ti kenal pasian.

0: Iko apa rono tumbe gradi sumule aro kong ban nongkor ka nono kong ni rwanu ang kong tong nawan to himdi noga tangi sumi bulam pogila irana
1: da ko himdi